0: where mowhafo e ngahi whatongia. O whia mau pēha ke tau tokanga e ke iai pē moa ki I time out, ki time I kata, mo e ki time fie fia. Nā whawhau tau whuwhamato ato le sieri, eh? Pea tau I kuai ki hawheitu o kui kai sai, eh? Koia. Sai fulahi tamau whi e ku whakatala noa, o korea le sieri. Ka taki mo ka ke tuku mai ha whakamatala, pea mei he pēsi ae mālotonga. Pēsi foki e nia o ku tamanakoa I koe uhi, o ku ne whakamanatu mai ae ngāhi lea tonga o ku faka au ke mōrea atu. Koe konga maria o elea tonga, koe ai, aia koe ngahi whamatala koe ni, o kuto o katoa peia pea meihe mpesi ai mālo tonga. Ai koe konga maria o elea tonga, koe ai ha tahaha ane fo ilea. Pea hoko ia koe kananga o ku ngāue aki ihe tala noa moe whakahua whaka aho. Ihe tau wakai ki he kananga o ku tau peti ia. Ihe a wau ai whakakaukau ai tonga. O ku tau faa maheni, pe iho no whamanatu o hangahi lea aha kakai o ku nau ilo. Pe helo helo. Mō matau tau iho nau ngahi mala e kau ai e ngahi malanga ako sope. Mo ako naki lere. Ihe so saieti tonga o ku hua pe ha whaahinga taha ia o tuku mai ia iha anelea o ku wongo maalie. Kai to e tānaki ki hono maalie ene ta e ta engari uhinga. Pe o koko ia koe kananga o tala noa mo hua aki whaka aho. Koe ngahi lea maalie fui enile sieri pea aonga pe ia ke ia iha no whakamanatu mawahi. Koe a sieri, korea, tuku mai mua hangahi kananga ke tau whanongo ki ai.
1: Malo o pitotoa. Koe kawenga koe ako.
0: He.
1: Kana ngā ako ke uli e nima. Koe whakaofiofi ki he uhinga, oa e si o lalo ki he ngā ue a nima. Koe mo oni koe ako, te tau atamai lelei mo tu ulelei ai. Ka koe kai mo inu, e kei hoko pe ia me he uli a nima. Pea ka tā unga e uri, nima e tau mātu ā moe ngā hikui, whei mea kai, tauhi api, ngō ue, whakamea ā. He ikai ke tau wāu ki tau tōlu, ki he ngahi tu unga te tau lava a uki ai. Kohono mo oni, koe toki
0: ya, wāu mo oni.
1: A wāu mo oni ai ako. Ihe ene au ki he tu unga e lava ai nima. O fai ki he ngā ue oku aonga, oku ikai koha foi ata mai ia, oku ala o fai hamea.
0: Maarie au pito, moni lahi au pito e foi kananga ko ia, pea maarie. Toi tuku mai pesi eri mohat moha.
1: Ata mai lelei, ka tala atu e he poaka kua nifo pea mou tui ki ai. Ka tala atu e hataha ha mea kau ki ai, pea tui ki ai, he koia o ku hoko ki ai. Ka kohono whehanghangai, ka tala atu e ha poaka kua nifo pea ke tui ki ai, o ku ke vale koi, he oku ikai ke poto e poaka he lea.
0: Kei kei foki re seriko, ko tui a iai peni ihia e tui ki he poaka, hufanga he whakatapu, he? Koia. Toi tuku mai pe, o te tau ahingoa seriko hinga koe polo kalamare tio eni, kata toi tuku maha toi fo I kananga ta. Whiri fai te iriha pe koe.
1: Whakamalo ia, peheange mai ne iai ha hui ka peloto. Koe lea kakato, peheange mai ne iai ha hui ka peloto. Ke ka pe I hake, aki ho mauloto, ke ke mea tonu hifo pe ki he e mau. Honga ia.
0: Koe foi mea iau kisai ange ia he mea koe nea e poaka, he? Koe ia. Fefe ae whakatumutumu.
1: Oku ikai whakaoho wale ke te tō lalo hawharei hawale. Kai ka pau koe tō lalo hawharei aha poto. Oku fuu ta e feunga au pito ia he koe poto oku tonu ke lahi pea pau ange ene ilo.
0: Zang? Koe ngahi mea pene ke ki whai pehano whakatoka ngai re sieri, eh? Sai, kou kore, kore atu mu sieri, kou tui pe, tonu pe ke ta ki hoko atu ai ka ki fo ihiwa ke ki whakawaha mapa pe, kato hoko atu e ta kananga, ke ta hoko atu ke fo ihiwa hoko. Hiwa koe niko atu yama ki mou tolu kotoa pe, ku mou mea mai mea pina, koe ki fo I whastau o lunga pe, ke tau ki tuu pe ki o lunga ki fo la haka mai, ke tau ki whakawaha mapa ki ai.